Ito'y itarona hamutuk ona, doreza tia ona, orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek nga kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ito'y itaroon na hamutog ona, no reza tiya ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

manik itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Malu kung ano yung sira, pamutok sa lihohaw na ima, pahaw niya belo ni Trinchi, ha programa, inangamang niya matadala ang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nalurin sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ba imiut. Iya di saw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di yung pavimento ha tene no matenek niya. Tiyak malu kung ano yung sira, molok kita huwitin niya programa, tuin mai, ita baro na lay, mujika furakida ho titulo Hari Damai.